0: kardong kathara ge hai
1: kardong
0: pinil tum ka chingki nang ji alamat he pia bangke lang ok kapang reng la pen de jojor so lang phan ku pona kerap do mala bang so lamang jira puthak si jase met pet pen chingki ching bai ponji tante ahok pet pen lang ok kapang reng ale du uma
1: ale du
0: ku pusan la lege do lam do mang so lam the pajer mi da ma sab sabak than je ma
1: ta thane ji ok pang reng ale do lam the bangke tum kadau gira theklong phra iglo bazar bithe tha da ok ta idum kilong sung kung de timan de bangke la pena ko ha bangka pera ahwar pen si itum lang ok manang ko nasi itum da asam long riba karbeng long malam seta la ok bang itum kapador un e si itum je theklong nasi ok pang reng bangke itum akinang sot la pen ok pang reng a business bangke ti hek panjang si jethan je bod economic sa hen bana sap so lang dam iksanante chiri si apu khri long yong si litum 1 fish per meter square a hisab panjang si itum jokdam pusita ilitum chiri si along jon suri si a phoroge thoman bak jokni
0: kala
1: tai tum ok su thi lote ti lasi ajha ki thi do ko ti lasi tum mortality phan tai tum lang pani lasi tum jon suri si ra jon pharo phoba ki tum jokni lansi jok chan ji aron teng bas tai tum thailong ke jok u ti

lungan kapar jupon ang teng longpen pini adu selin jer arjupon eksenang kilun pon urujan isti mungpi anu nalam te sengdu gri longki tangte pini lungan ang teng longpen adu selun jer arjupon eksenang